0: Chef Amiri.
1: Famiri lazima nuntunete mente gatoria.
0: It is very important to talk about Mugambo and Jay Takaura to Tagete. Okay, Ronar. And I got three John and a Muru Marimo.
1: Yes.
0: Imbituma Quedera Quina, Ugumusana, Kiranto Karania Vacanete. I need to do a research in Yatri. Imbituma Quedera Ramea Quada and John, you go, Gomongoga Quada Dirikari. Aga pamba na buru e kinya kirato ate kaligo lira kagura kirato kenda Kenya mwekuru. Na tukaga mwekuru jonjo na kugerio Kenya. Kinyo kataka ndalili shia mwekuru te mtu oke na mpuyu antu baishi iraya. Achio rekuru bangia kawa irigide iba kenete. Kinyo waku njono wa ndio to mutageri mwe. Uone kage raia kuirigidia na kenete ni mtu mwekuru mwekuru. Lakini kwari ya uma. Limu ati tagira kenete imanto jamu. Na nuko na kinya mwakuru ule ambi wango mwene nuona anga ina mwe te nkobe shia meedho te kenja aongera shia we
1: arutaka inua peto ae kera inge
0: te kawona aongera shia we
1: wana ntundu
0: base anamutundu nga ina mwe te mutundu lakini no enje kana akongera jonge go kinya nkunyo shia njara akarakara nwa getere ate ha
1: aikere chiake
0: kinya na nyuma nuko na tuko niji muntu ale tofauti sio langa ya mumbe dai ta kagita kido maguta kagita ate na kiu
1: eka no kinyarangi oyo kinyarangi uko na rangi ni murungu akwete timbe ga okang o ekre aku
0: ndo no ko ndo kenia
2: o ngai o ore merenga ino we
0: mundu ko rago ke ringa yoro mumbe tere no ko nda wishi iria mono mono ga kenia Iki ya tumiona kutesi kumbo tika timu wakuru njona. Nuku wana kinyari barabu watura watane bukalika noa. Kupethera nantubangi wete ite ambere. Ute sifa. Ombe ete kuwa we sifa ndakitere ate ya.
1: Ndatikire ya.
0: Iki ya tumimanto yo wate abo geta ire kuru ndi kuruje kinyaka roo kutiga. Kutiga
1: na kete ya. Buru buru na ate ujogora. Ate ujogora buru.
0: Ute sifa ete upa kuwa nguita ngugeja mwono nkaketa ate ya. Nga tika sifa lo ike mwakuru watura andili kene. Ora giro ne wi menje tiri.
1: Yes.
0: Bo ari kya koreka? Kore no ntugo te si fa umba gutu akire muntu muka ka wino yo theri. Ore kiro kora no ndaya gwikira ru menya. Mbere mantu yo the ko gita tuanzi mwe kuru. Nye ra no ku. Gitaga uti kwirigira sifa. We gita uti kwirigira ku Kenya. Buki abo ni nya mono mono ka thirira wi shiriti mogoro ko gita atya.
1: Ku
0: Kenya. Ate kena.
1: Na ekuru bombe to na njera muthemba. Untu mwekuru ekuru no thioga uka mukenia mono munthi kathi uka mwira utibo kare amerigo
0: kare mono ugishiria ugo ishiria o mukenia
1: uka mugurira giki uka mugurira giki akenuka akenete mono roni rukira gathi uko ariria
0: atithagira akenete
1: ndiende wara
0: uragira yo mukenia
1: wali thoko na muntu na imbata lito wageria kumukume wageria ku reason na kiongo ya imbio mbaku gwandaro thire
0: Kumekoro mwankabari
1: Ukarigana just for nothing Kano kezwa mbeli otokota for nothing
2: Mea Mwakuru Ukwona manto yo ya mego mudida iria Yau ija dahiu Kuu chiatere odide jange Dahinge Chiatere odide punge Ojo Chiatere odide punge Aoke
1: Kirantu una vayo
2: Unto ya uye cho Ya tu un botu meruwa Narua
1: Unto un botu ya kanonto Nuan piri ya uti ye cho Etinto ranke nunko de keti
2: Ende gaundu karo muthithire gatho ka gathungu kinyaga miage ngumithiri
1: no gatumike imundi
2: igano gatumirwa nawo.

Mwasli, tikiti na ngarama ya kukirigori Nairobi, kuma na gushoka ni ingiri dhatu peke yake. Gutonya ni ingiri mwena magana tano kiri muntu umwe, ingiri jiri na magana tano kiri antubairi, na gikundigi antubatano ni ingiri dhatu na magana jatano peke yake. Igorele tikiti ya kudha iji, na njire kuhinya *826*72#, wigwa atire tikiti onandi. Gumo Festivals, ni mugidi na road trip.

0: indeto wetu gatiri wa mnene atuire chuo
1: bakiri bomba sheri betete batari mbo kuba kidomo bakiuga mezi ya bona gamola chelbu alito ni betete bakiri bagisiaga
2: ani nkwe kwa twinyerere cyo munene sukuru ana bete bate ko roma ba university batola ga meji pronto butane arokiria maonto manda mesa ile je lumba nenka gelwa gotejo
3: bambere mama ntu je kidomo ngibati ku ngibati ku dwa kire guru muno nakire ndeguru ke manire ndeguru aba ko ngai gakunde kinyama university sinara bona ganya mirambe cyakiya ko babamiriyo tijyo njya urire na aya alito primary secondary manto jonde nja itirie bizi nja itirie ni eberereje manto jonde jara mibango yondere uru abangite kawangurire
2: raiji ne kungangana ya kulani rena bizi yana bonda balenja utemwana nojo liko tuka kedidi kali atwe nayo nejo mwega miane yonda ne miroku tande na ana batano kiromo gutikio nento bizi ne raongelelwe na kaji ali bate kuumba kiroma age gakala nento unganganiro nganganiro nganganire
1: dara kwende romba leo kedidi kali gukurukira rais wa Kenya William Ruto na ate
2: tajali tulenda elibu eso Kenya atomaga mwana anki agetuka ange na ho adira ko rale lanke ngwe wa getanga kole ko te kole anombi ende wa moreni akali ama billion mangi akaima ni basete akadi ko ande kwa bonda bora nonto mojali ate kweo
4: na au mbetere teni nenkuigua orito nonto bwa kithomo giki majani jara atwekire jate na mbesa gutege ntuki na mbesa marigo jate na ambia na ndende romba thirikari etodikeria kenda tumba kuthomithia na baba uchumi bwena iname no kethira tugaomba kwa tukomba kuthomithia na baba
1: ipote mrefom le teresia mar betarus mirega teoria wa munene
0: na bu ni buo korendene ya meza yeto ya ndato ya Meru FM ndi mbere ndile kilia kanko minyedhie mchero yol di kapu no yuete itanambere na ara kwena timu mwanya mwanya baraba ucheza nga kumenyezio kenda kuwa tambicha yonde nuwa ucheza ingoru ya na chungurua wata kuilela na ukwe mila TV yetu ya K24, K24 Plus na K24 Digital na ukawa tambicha burairi. Ninga ito ndure Meru tuchamenyeza iyele na njira enkweza idha tunanjira inda ya.

0: seamlessly. Tikiti na ngarama ya kukirigori Nairobi, ekuma na gushoka ni ingiri idhatu peke yake. Gutonya ni ingiri mwana maganatano kiri mtu umwe, ingiri jirina maganatano kiri antubairi, na gikundigi antubatano ni ingiri idhatu na maganajatano peke yake. Igorele tikiti ya kutha iji, na njire kuhinya star 826 star 72 hash, wigwa atire tikiti onandi. Ngumo Festivals, ni mugithi na road trip.
1: Meru FM wetu wata wengu the na Kamuthanga ukulukira 88.3.

0: Yeza rukiri rukubuwa kuko ni kumoshie mwalimu nkuigwa rukono rwaku na nkuigwa mbitike kwa anite yona kantu na gasho kageta kairi na hii kurara hui kita kaira kethira neacha geta ita in this life
1: yes
0: sometimes you know idhire ukarite gita ira yoko na mwenyaka jwaku Toto rato etereta ngai atuke no tumurombe mono mono mwanka ntuke mwakoletera munyaka na uke yakore mupumbavu utekuona kuraja bwambere utemeya munyaka joeja na utemenyo kirekeria munyaka kige ndo kiranchi tene kire dati ndeguro yitoromba mono mono na njere moka nejiro muntu akalona munyaka joawe na no mwanka idhuro kunurite meho kuona jero yake dhari munya munyaka ntu bingi baranga na kugori munyaka na bate mi munyaka jo agitate jo abakuhira nei bashoka abakathaka na ju na jo geta kaire bagatura maisha yako angaika kaire abakiririka nei bare munyaka kara beja ko menyi munyaka jo agitate so kila ifu mudikirio kwa tu itura ndiguru je karo kurite metho jaku re munyaka jo akugwira withere ngai umurombe ti akwire kethiri munya munyaka akugurire ko menyi munyaka jo agitate jo kugwira na jo kugwira menyere mono mono nundu juomba gwito kairi ugutu ugitete amunyaka juriku jo kan opportunity ugatura gwita yoki na majambiti kairi ku gajo kali ojo agitate jo thaiji kwangere kauna county emiru thaitu na munyaka mundu ara wanalite gikundi lakini ore gikundi no ke otu kugita na kulege kundi giku na gikeja gwita round ye ugikinyoshoka kiro kairi ukiria ringi no ke iki amembega na ugetera kagita gega kara ni ngwisi iria ni nkuona rugono ruru kindi tano ugira na aru ya muntu na menyerere gitaro ya munyaka ya kinya ya jongi njo na bali tereu
2: atomere munya atomere munya ko bwa
0: Jomba guita.
2: Aya, raino ndito kugore anto bena munya ka osinda siringi ngiriegana. Na kana ngirima na madatu rakiba chuwe dena me.
0: Amedo.
2: Wa dhiro bagatio bakiuga ma mana ibuntu barato tuwe na ukiabogana na mbuku na munya ko chinda ngirima na madatu
0: yo
2: kethimo ya guinye star 671 ash ore munya ka yo now ni oke thomo ya wake anko thoma ne thoma na murebi uyu murebi una kundu tana gando me murebi istare ya gari Alu kena kodina koma na komama wanae kuruwe mbiti watira igwa
1: ayure ka aero lift
2: na aero lift ya kuruwa ende wena kurigara nata kuringa are mwicho ni ya mama rungurwa ke dhiyo dhiyo au kere vede ya rungurwa mwembe lukona ende kira wakatha mono akadhiye kata anjovienu akiuga we eruwa njovi kuerua Anantia meabonda akinyangi no niunda atere neti wakiana na ukere ndaibithira kuna nokuona kiraba atakumenya atikumenya kuri manto maingi mono maitha giro makiwa tuanzi gukuthiria rimwe murungu akuonoga giota kume nokuona taendele ano kuma bwega umete athiete meru kana umete Nairobi uthiete meru Gati gati ya ukuri na ntuba inge monoche ema na gena vo Baya na depression, bamo bako enda kwe bora No mea nwa mwe Nkare nwa thithetie Akombe ya kuke enda voke tata Mbukwa, ugwero Lakini murungu akaba wata mbio Kia kada Bwa kuruka na pole pole Nuthi ya oke edhira amba muntu wako bange Aina bunduki yako bange te guia Lakini ya kureitha kona takote ena ganto Kana we nambe Aka kureka wakuruka So leo ndere ya wauma tia kujukagia manto for granted Wauma aruka wacho wakabwega Umetika utakuwe na metago ya nko manjira Imwe kinyota kumemenya Imwe kinyota ya menya manto maeka reka Remono dhija kinyoka rea iriopi kwe na bidhoku Taende po tuwentu wengetu adhiri ya banto angato ito area mbosho chingi chenda kwe banto haa Nyoti ya bunda igwe Bato ena poto keko maru upo ande parere mwere ganwa kiyono Mburi, worere hata. Nanyo, ipo ya kamono. Ewa, iwa, iwa, tiyo hato, lere, tatirere, banto, ya kato, bocho, tanga, ito, hali, na pundi, poisoning. Nanyo, tiye punda, agetata.
1: Tiyo, iwa.
2: So, kagita, kaingi, ene opportunity, rawe, niwa, ya, chokia, kato, chokia. Nonto, tiye, wono, ketu, kuma, keri, manto, maka, nontako, mege, tako, itata, utako, menya. kiri baba etegeti murungu ibukwira murungu abonoka ya kiri manto mengi
0: yes
3: njona agona mbiti re egutiga gara ya negeta de we kaye kedreteo kalo mugaran kuito tigana monona gutaga nyuma history ona uo tenderokwa ukaithi nyokwa rungama iburabure
2: endelea mbere
3: endelea rugendo
2: nonkanawa umore ndi nokumenya bubwino
3: mbuiwa mbiti imagine kedo mbiti na ndi tagalire we giuga nganda tiga yanga ndeta ndanywa ro yanga nde yanga nda tiga nganda nde yanga nganda tiga nokudhero ndi kinya kinya makinya jairi bombere uri
2: igethera murebi tangatanga
3: igethera gare yo yakinda ndokona ayo tiga mono kuire I mean kuino na ogerera ogiuga nganga ngania ndithiria nganga ngania ndithiria songa mbuiwa na diwo kudhidia kauntu ilo kudhidia kauntu gendo kengi kudhoma wakakua nkoro wakakua nukuona ndaye keule akuu kua nkoro nukuona ndaye una andene nende kiyama kia akuu kietete
0: yes
2: ngile kubua
3: ija lilo kura mote nukuona ndaye una ande wano kaburu kamulika ukamoya kewe tete wakita niko tete kwa rukia mote jura
0: yes
3: mbitie u imagine kedo nande ke gerere njara ikuona iku buru ugara nande ukare lakini ed inyako ikuona buru kwendo tuka no iku ngangana
0: yes.
3: No iku ngane ikubagia
2: eh
3: o kagera njara tuinde kedari mugete jaru kire
2: alafu alafu kwe kedo kenge eh dira we na inyako ruta wera ruta
3: eh
2: tia kuwa nkaru tharu
3: ai ruiku
2: kuona mbitie roka ya ekwethera ne amwire kamba mbembae diunka nyu nganga nyoroge na ruyi ya yago tiga yaba kuona lakini yaugire kamba mbentiga kamba mbendinyo renga gitatha anto bainge uriyo kaethera murungu agutethio kuona ga opportunity wona kawira okauga nginyete meanga kurana yo ende kamba amengite atha
3: nipondera
2: kamba ambembe enjoy maisha noa mwanko omwe nge ya kugura
0: kugurana
2: leo diete wendere okuthuganire okiguo kuria maisha kawira kara kathira wana baba akwenda aba akumenera ku
0: au
2: kugurana kagita kara kara kwendwa wewe waka tia kuona tobecha uga chance bazebu jaginya bandu kagetata ngaka ambedia mujingi na maiga marawe na mo wanawe wiro ori emwe idhi wa ambedia wa ambedia mujingi wa kange mbeya jia dhira ukame anuana wakera nutikuthi never waste any opportunity rawona kukiuga akawa ambe wetetere for the right time there is no other right time the right time is now wadhikiria
3: kukundia mbia reu
2: kamba nengere mbia nanda ambedia na kunengane ya mushindu wa shiringi ngirika ni mbeya dako ya wera nemono mbwerire arabaga kinyiranto 20 umwe wao nuen kunenkera mbeche ino ngiriegana na urankwenda kunenkera dhaino aritwa Moses Mutuma
0: Moses Mutuma
2: yes Moses Mutuma nuwe aichindira chiringi ngiri egana na namba yaku ya mbele tina 0711 ekarigiana 93 0711 ya 93 aya dhaino andeto kwa aliogu nde na shilingi ngiri 40 tukunenkanira
0: hai tukuo
2: kire antu egana
0: na
2: chiambiria kunenkanira ndareka ithan that on the room kwa uwe na ndareka chingeve routine ndareka chinge 13 cha gucheza na shili omuchedo oyo gachinda shilingi ngiri 40 na tokedire keria nkanenkanira shilingi ngiri 300 kuuka kuzo nugo chienda ri miatika ngukwereka na tika ngukura simithia inko mea we na madhena mama uchukumete lakini yukia dhimo ya kuhu inye star 671 gula kamboksi kamwe ekira pini ya kuya mpesa tuweka mushindi ngwange kule nikatagia ntugi anjuma tule ala kirimbo primary noka edo atoke haka chukuru kuwe banga banga ni cheza na wewe kwa kabeja kwa kazi ndai kwa ukaya kuto support na kutoa ya kachukuru inya star 6-7-1
0: ndiro atiri MC baka unti meru na harua baka thondeka press conference bauge two time
2: bonde
0: para thondeka rwa baro muno bwega muno
2: Ego para oniru?
0: Ah, nene.
3: Nanya, antu kuhuri mwenda. Tiga DM ke ire? Na mwenda idile.
0: Nungi utiuga.
3: Aguende ba tiuga ite. Me utu mo bero beje to kuga.
2: Mo ba pato me nyere ti.
3: Me ija ma MP ija meru. Ya di ite press conference na alua. Tuga tutam. Na ambali ikani atire. Kaduri morongi na berere oma. Na erere nyaruto oma. Na ugira atiri na era Ruto tiga gite giaku bibi nge biende ye
0: twithine ne
3: mbi no igirwe tiga gite giaku munene bibi nge ndeje twithine ne mbi lakini ankwenda kuuria kathuri murunge mbi je kathuri murunge mndo mome ndo kuuria kathuri korera Ruto uma Nonto antio kuhulia mwenda.
0: Yes.
3: Naru wale, okoru wa buru wali ya uma. Nike jonto, ma MCA na ma MP wa meru, itibi yao biye dene. Nike.
2: Nonto utiwe ya kwa
0: hulia kwa naka.
3: Ali. Ali.
2: Imbi.
3: Tepo wera, ok, wera ikimwe. Kenge, ikuwezeru wa baiga ete, Naruto. Imakani urongo.
2: Of course, Naruto tika kwa mene wa kenge.
3: Ikuidro ba iga ite na
2: waga matunda
3: Naruto.
2: Yes.
3: So niki yondo akwa ire Naruto kya wege save na no to me the kya biao bi ro bi de de ne.
2: Yura.
0: Kaduli ga tinge no mera mera monene ya tumire ti. Tuju ge ge ko. Ne kaduli tu ba kuira monene ko ani to kya na. Umura wa monene wi sasa wa
3: to de ya
0: to ani te.
3: Ande we wa di de thirikari we ngi ugaturi kana o tu jika na.
2: Lakini ipo kwa Naruto takaomba akauma.
0: Yo na tambe to limante yo karabu ya rika. Da inte ko na ko ali mono. Amwe long guided. Ndie ndai ko no roro karau ku ri kauma.
2: Mbo ko roro mage wa ambere buma metambone. Mbo ko roro mage na njoma.
3: No.
2: Eno. Baba ku bakulinga na dizaji yake bari bao.
0: Akuna.
2: Baba ku liba ku bethia nkare jantu bao.
3: Ndio ko ria jona.
2: Kanywa ku muremere tea.
3: No, ari amu ko ria tiri. Ke jau jonde ndabugari. Imbire wothi oni gukurwa maigo.
2: Ekuwa wantam.
3: Ugwewa nkiuga wantam. Ugwewa nkiuga wantam. Uga demandu jaka. I statement jaka duri ndana raizi. Kaduri wengo nora ugira atiri. Ngira undi yetu itibu.
2: Timbega.
3: Itibuwi. Batwe. Hende ya kumunene ni njaka. Ni ate munene. Ure otumi itaka. Ya kaduri edo ka. Ya wewe edo kibuwi.
0: Rukiru kubuwa tusho kere. Ndiri kana waondi kaba ameshedo na iweta na ambira. Angati mshedo shi Afrika nila umire.
3: Hei janere. Hei digere ita tu je Europe ne mwe South America.
0: Mwura Messi are oku.
3: Are oku.
2: Messi are oku.
0: Mtuli mwuthi.
2: Messi are oku na kuenda kulita na ekome.
0: Mbappe.
3: Enya Mbappe aiku.
2: Mbappe aiku.
0: France kana ite hiri. Mo Faransa.
3: Mbappe aiku. Messi aiku. Na enya Hurricane. Hurricane ya kwa te Englandi.
0: Aka mwana kageta wa karakaraka nintini yamini kageta ya tawa.
3: Yamal? Ya Yamal haiku.
0: Ya Spain?
3: Ya Spain.
0: Hei, kanyamuku wakea kabuhi kabere kautu.
3: Kabere kautu.
0: Njewe ya nafuraisha.
3: Atu kea maa uteti mwega ili au.
0: Yeko mpeke niona ya kia mu Spain ila undi yeje.
3: Mbinyamu Fransa.
2: Uteti mwomba kumenele kinya Fransa.
3: Uteti mwkia nana u. Ashore ila denene kidogo. Ini Argentina. The defending champion.
0: Argentina pe atari.
2: Argentina ni wabaya na scoring machine. Mti kuona baba
0: kamata wana.
2: Okay, na kamata wa MBJ lakini wati we star chance.
3: Kamtu wale ya. Menya
0: akiri yako ni atari mono. Messi kukerea akiri.
3: Mono.
0: Ke ume bomo share.
2: Mtu mako wana takaba mbako yukia kai.
3: Nakutro wakio mbako influence team ye onde.
0: Arafu weka po team ye dhaka araundiko. Nukuhono, yani timu yonde idhaka around Messi.
2: Bacho waka buraka akinyiru
0: mubira.
2: Iyeno, kumeachu wata, akachutumira kwega.
0: Okay,

0: kapi reka wakuwa totendo kono kiwa tana njara njirene.
1: By the way.
0: Ya mumero kapi na teoko nini? Na teoko ata na muntu njara njirene bai. Pio. Atewe romantiki. Noku memukuru mumero ate batikwe the romantiki.
1: Abatikwe the rakari ate mwuko menya.
0: Meru men. Should not be romantiki. Pio. As long as iba koreta kento mochi. That one is romance enough. Aitwe tete tu watene njara njirene. Kitu gani wewe? Ate. Ato nisi kento kitu wa gangster points. Gangster point simbi.
1: Tambira.
0: Okay, na mia gangster point siya mumero.
1: Pointi.
0: Poteba atiwe ta na inya maindia. Poteba atiwe ta na inya sweeti. Sweeti imbi. Sweeti interamente kapi.
1: Inya babes.
0: Inya babes. Babes isi adho iri baraba tauni. Mokoro mumero. Mokoro mumero. Mudaka mumero. Apana. Izi vitu. Izi anga sweeti. Sweeti things apana. Noko shusha your masculine energy kapi.
1: Mubatere weta. Tubatere weta. Tatu titado kone kakoromone.
0: Wete to kone kwa hithio. Tia weyete nga kuwera mpurira nyanya weyete no kaura kapi.
1: Eti
0: Toteri ya weme akele baba. Inyamweri otethira.
1: Nga kukurira nyanya.
0: Ino ngania weyete yo na nyanya kilo. Weyete yo na itongoro kilo. Kwa waleso. Apana. Mwere ambe ndoku dhani mbecho uire.
1: Kana
0: tomana siye yae.
1: Karendi re. I'm fearing you ogo karaweka adhakadha antuarome. I'm fearing you.
0: Kwa rin tuko ya arome kapi. Leo ni meni crash mande.
1: I think I'm starting to fear you. Nengo ogo kira inawe. Oka igwa ambeli ya gosifu men. Oka igwa mtumokamo meru ambeli ya gosifu mokoro.
0: Kwebi ya kwenda. Kuna kitu.
1: Sasa na kushuku sana.
0: Iyo teta wa maindia wa heto maindia ntukuwewu. Niaroko raso kweome
1: rugere ninginomu kedamu rugere ni tutumbe na arwa
0: imagine kwebia kwenda mokoro na nyondi ambeyo
1: 0702 965 961 kana 0738 966 888
0: 0702 965 748 baraba Facebook Meru FM 88.3 official
1: nimeanza kukua kopa officially ula wambeja kusifu anto arume all of a sudden
0: odema antoni all of a sudden ni kapi
1: all of a sudden yuka ambeja kusifu anto arume mimi na kuogopa sana
0: kwebia kuenda
1: eti anto arume baga tumiru wa nyanya eti anto arume bugeta nyanjere na bugeta na sweeti eti anto arume angambi arume bakimero I know you
0: wacha ni kuambia kapi
1: mimi na kujua
0: ande kuwele kapi ituare awetu wetirimana anto arume akamatete muana vumete kile Iyo ni gangster point zinashuka. As a Meru man, you should not do that. I will take a kilenek in a
1: boy. Meru FM, Meru.
2: Acha.
1: Happy. Hey.
2: Haga bure.
1: Ikuega.
2: Kedere ambure.
0: Ngo kedo ganate ore baba.
2: Anko.
0: Eh.
2: Ente. One du mame adene.
0: Eh.
2: Thank you, very important.
1: Mumenyere mono.
2: Hello,
1: Meru FM.
0: Hello. Unungu mene metene.
1: Kalendi. Anto matiku ijebo wega. Ukai wawo sifiete anto arome. Kwe mtu mukinde anto.
0: Kwe vwetubo.
1: Meru FM, hello. Hello, Meru FM.
0: Injo matatu ababa tari tamichi.
1: Kanagia tireko kure
0: ikuwasio. Are namichi.
1: 0702. 965-961 kana 0738 966 888
0: kana 0702 965 748
1: Meru FM, hello.
3: Hello, kapi. Tiana, brava, tu weteka.
1: Apa
3: ina mango, ba?
0: Imiti.
3: Jojo fresh.
0: Wena teto.
3: Hello.
1: Oka iwa kalendi, yole ako sifu anto arome tiga.
0: Ngagodi aego. Where wau?
1: Kabisa.
3: Hata kwa jesano.
1: Eh.
3: Na ule tumaona ile kitu ina pia kwa sana.
1: Okay.
3: Kwa kwa mtu na mbele na je.
1: Eh.
3: Amwangango.
0: Kinyamwangango
3: kabona.
0: Kinyamwe.
1: Okay. Ye
3: pasa mwangango ngana tonye.
1: All right.
0: Aya, aya.
1: Safi, karuru wa mkate uyo, rafiki yangu sana. Karendi, ndaika nidhano itigere, na tuwe na antubatano.
0: Yes.
1: O munto ngiri date, date, date, date. Ehe, na tuwe na munto mwa angiri, eganaremwe. Inya, star,
0: 671-ASH.
1: Wa inyo hu, au go to unbox. Inye li unbox number one.
0: Na box number two.
1: Kiring antubangiriza date. Na kedra kwa kuenda ngiria ganalemwe ni box
0: number four.
1: Oloko shedha maitajama inge na fasi ya kuna u ereguru kabisa.
0: Yes.
1: Na ande edha izi hirongo kuwira inyeria kuinyeria kuinyeria kuinyeria kuinyeria. Tuesho okera tunazungusha.

0: mwankada komine jiresiongwa
1: kare nikuwa beto ningine achindi beto mwankira uruero uruega kabisa na nori ngeru kemi na arua
2: kemi
1: ya tu beto bali ngire special baba ngiri makanda jaere 1 2 3
2: ngia funga fungua
1: kare ni mantu za kuingiali
2: Facebook
1: Nora.

0: seamlessly. Tikiti na ngarama yaku Gregory Nairobi ekuma na gushoka ni ngiri ithatu peke yake. Gutonya ni ngiri ĩmwe na magana atano kĩrĩ mũndũ ũmwe, ngiri igĩrĩ na magana atano kĩrĩ antũ bairĩ, na gĩkundi gĩa antũ batano ni ngiri ithathatũ na magana jatano peke yake. Igũrĩre tikiti yaku thaa iji na njĩra ĩkũinya *826*72#, wĩgwatĩre tikiti o nandĩ. Ngumo Festivals ni mũgithi na road trip.
1: Meru FM, ngwatanĩro ya Amir. Ruru irwimbo rwetha.

0: arĩa mũthia
1: ikare njũkaga tũthũkia matũ ithara mũthia tũnenkanĩria mbeca ona tũkugĩte tũkarĩ na tũkenda twende now
2: kwĩna Edwin Nkonja kiti kwĩna Jesse Kobai kwĩna Mary Muthe kwĩna Rosemary Kinoti baibana 1 2 3 4 5
1: kwĩna ũrigĩte na namba 34
2: yes
1: alright
2: kwĩna mũnene mũthuri na kwĩna Esther Gashichi
1: alright na ndĩ thayana ndĩ kama kawa kama ndawa tũĩtaĩra tũkĩnenkanĩra 50-50 tũnenkaĩra antũ bangana
2: thaitĩthania antũ bana
1: bana
2: so by that twĩna ndaka bĩbutini yake ndeka bevutini yake
1: mudikirio atu tena kienda patika uge tuku ugea tu tena fote kienda patika uge tuku ugea
2: anko enda na thate kienda tu ya vangi mbere tutura
1: o kabisa by the way non to ni magana jana okay magana jairi pa mbere
2: yes alafu manele yangi pa bleta so na thate mudikirio meru FM star 671 ash one thate kana da manja nusu siya tungo tukomba kuida tukiri taka na tukidana na siya engini bebute kia antuan vana sony star 671 ash kapi tuweke wapi
1: no right tori kana kiri my take
2: Box
1: no tuikire na number 3 na 4
2: yes 3 na 4
1: box number 3 na 4 *671# changamuka kwa wingi thare inyetha gaigo kubira rukire itombo gukuba throughout the day ni thare turamuthia na tukwira gaituke na ira mono kuigua katwe by the way karendi ithare kethe urashinda ugacetha
2: By the way.
1: Tuwe antu baraba tashi nda 50-50 izi buru. Non tu itu endaga. Itu endaga kutuwe kanjasisti. Imbi otu adhekera modhikiri ya tu adhekera non tu kalendi. Non boni ye wabidi ya biku wejano na abia yu ndiye kire kampeni.
2: Kifuniko ya asali.
1: Ye mpeka nambi.
2: Ora baita go meno liga na empiora angai sentimenti angai sad ora aringa ikuni kibi mori bikiadra via ndeki ka pia ndika puteni ndika renti mp 2027 ora enda isi tasiona nuko kana nuko me at least ka pia kira okai ga mori oke tisati kana ga ndika tisati na kana jampa isasa lakini moro mengu ne kiendere no akona
1: Alright, mudhikiri atere. Tugachokera na kipindi kireaja. Ni ipindi bibinge tukweta ipindi kire kubia. Mwanka tukalitanguge mwanke koneka. Yes. Meanwhile, antu baraba tashinda batano.
2: Yes.
1: Igo tukwenda. Inyeri ya namba 3 na namba 4 kwa wingi. Ila ali tukweraga ili ochangamuka. Tukweraga ili ochangamuka. Kabisa tumiritie. Nitha mugwanja na ndaike kumi na mugwanja mutambo. Nezo amiru FM bita kwa kapio makuchi. Tumisho kera kane nibyo kedho kimbira.
2: Manta kethe yenge. Ende na metu. Ito kwa wa metu. Ito ya imetu.
1: Metu, gasi. Tukudeko. Aya, sawa.
3: Nwende teturuimbo tomu gidi na karotri. Jumamosi antariki ekomi na inyanyachia mweri jojo mugwanja. Meru FM. Tukwatanire tena ngumo festival. Tukure tere tekia doge ukura nkuriko. Are na nyuke enteresha sida mall. Kwa mbire dha mugwanja muankagwe ikia. Idhura niregu ikia nero kini roni idharia birie gweta ja John Bogwa.

0: mapio, mapio. Ndekwera mwana onke na mwana weto ngabatiana na kapi. Mm. There is no way bakana na.
1: Niki. Me abo the bakadoma CBC.
0: Ah. Inja lakini totare abakadoma CBC lakini exposure era mwana ora komba kwetha akiona bonding ti ora wa wanini. Intobira kadiya. Ti intobira kona. Inyangua e kaira. Nipo ntona na baba ngiba wa face ngumye pressure iteyo. Era tu etapia pressure. Anga mwana ngania no kwanza bete te tripu. Gona wetonga wetonga
2: days.
0: Anga pizza pizza nyike mwate anga imbibira bingi njensi bari ya bibionde na pocket money oti dog
1: into tabiu gwe
0: ku kurusha mwanki kana oti dog ni
1: karendi
0: I aba yo ni mbenyere te kidulombo
1: atere karendi tutigare te anto komina batano na tutigare te ndeka kenda anti anti
0: na
1: tafadhali tuliuga anto baba e komina batano no mwankabedhere batashi ndakaire tafadhali ogea dhimone yaku kire anto komina batano inyeria box number 1
0: na box number 2
1: na box number 2
0: na to star 671 ash
1: Tote kwenda kumagaruka na shomu dhikira tuwethera tuwena tuthithitia mbaya. Tukeja kutha tuka umagaruka na ambesha. Iriali no kwenda ambesha. Ngiri mirongo etano etano kasi emu shedho.
0: Aisi kidogo. Ina uchiene.
1: Ambeli ya kuinyelia.
0: Tepo uwejere weta kapi. Bati ya rite antu ikumi. Batano rende ba unkuma.
1: Alright. Na abo mudhikira inyelia. Inyelia na fasi. Kuni star 671 hash. Gera box number 1 maitanyaja dhatu. Na box number 2 maitanyaja dhatu. Yeah. Kwele kiria tufunge na wewe. Eja single L. Bagwa atandiri tena.
0: Na

MC Mwasli tigiti na ngarama yaku kirigori Nairobi ekuma na gushoka ni ngiri ithatu peke yake gutonya ni ngiri imwe na magana atano kiri muntu umwe ngiri igiri na magana atano kiri antu bairi na gikundi gia antu batano ni ngiri ithathatu na magana jatano peke yake igurire tigiti yaku thaa iji na njira ikuinya *826*72# wigwatire tigiti o nandi ngumo festivals ni mugithi na road trip twendete turimbo Tomugidi na Karotri Jumamosi antariki ya kumi na inya nyache mweri jojo mugwanja Meru FM Tuhuatanire tena ngumo festival Tukure tere tekia doge ukura nkuriko Are na nyuke Entere cha Sida Mall Kwa mbire dha mugwanja muankagwe ikia Idhura niregu ikia nero kini rani Idharia birie gweta ja John Bogwa

0: MC Mwasli. Tigiti na ngarama yaku kirigori Nairobi ekuma na gushoka ni ngiri ithatu peke yake. Gutonya ni ngiri imwe na magana atano kiri muntu umwe, ngiri igiri na magana atano kiri antu bairi, na gikundi gia antu batano ni ngiri ithathatu na magana jatano peke yake. Igurire tigiti yaku thaa iji na njira ikuinya *826*72#, wigwatire tigiti o Nandi. Ngumo Festivals ni mugithi na road trip.
1: Meru FM, wetu watawikaga ene, ukulukira 88.3.

0: MC Mwasli. Tigiti na ngarama ya kukirigori Nairobi ekuma na gushoka ni ingiri idhatu peke yake. Gutonya ni ingiri mwana magana tano kiri muntu umwe, ingiri jirina magana tano kiri antubairi, na gikundigi antubatano ni ingiri idhatu na magana jatano peke yake. Igorele tigiti ya kudha iji na njire kuhinya star 826 star 72 hash uigwa atire tigiti onandi. Ngumo Festivals ni mogidi na road trip.
1: Meru FM wetu wata wengu the na kamudanga ukulukira 88.

MC Mwasli tigiti na ngarama yaku kiribori Nairobi ekuma na gushoka ni ngiri ithatu peke yake gutonya ni ngiri imwe na magana atano kiri muntu umwe ngiri igiri na magana atano kiri antu bairi na gikundi gia antu batano ni ngiri ithanthatu na magana jatano peke yake igurire tigiti yaku thaa iji na njira ikuinya *826*72# wigwatire tigiti o nandi ngumo festivals ni mugithi na road trip.